sentwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama abani bi ato na so sesia message wa yarisa ti wa worry akwento pro no ebue etuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a u ba no ngu wati me se onni alo obatna ase me so yire no batna so ku.

B antisika anto block me mami antisika ansidain nso ene nyame adom e papa nkoja garage se okotoka nso ene ka yetimi to aside bi kura sa ke esa kan oh yes eti nyankopon timi ade nyina ye du baby a sete no be den de obeti sika no betimi aba du baby a enu ma besa giegu na enu enu kresa sometimes sika ne bakwa ne gero na wo de ye enu ma hu duo bia ebi kwa ne sa sika na wanya no na unhu so hwe no ene so etwetwe wo de akọ enamfo boni mu nioma ensem fata party bia ehu hia wo be hu na want sa sorry say best of friends na nipa be 10 omo koye just a party get together omo demo sika na ba o ene aye the best of friends party na ba ko e di edure kugu ba ko nipa na oyey party no aduani mu anane nsem na fe nipa na wu afri atasefo asase zo je du ba bi ne sika no ba ne sika no e free ho a e bi kwa na ye ka bi a wo kotre mu akoto akoko mrika bi akokoko ahweye ne sometime bi o wa sika no e ba ye na bi no ntimi control sika o ma sika no control mo che nsa de